Parigi nui. Wini ngawai honoi te po. Wini a te a popo. Wini a te mana maori matuhake. Anei ko ngā makapuna te hakaputanga. Anei ko ngā makapuna te hakameninga. Anei ko ngā makapuna te tiriti a waitangi. Kei te makapuna te tiriti a waitangi. Kei te makapuna o te hakaputanga. Wini a te mana maori matuhake. Anei o huanga. Anei o whainga. Anei o whanaunga o te tiriti.

0: tua.
1: Ko mai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.

0: ngawai honai te po. We need te a po po. We need te mana Māori matuhake. Anei ko ngā makapuna te hakaputanga. Anei ko ngā makapuna te hakamininga. Anei ko ngā makapuna te tiriti a Waitangi. Kei te makapuna te tiriti a Waitangi. Kei te makapuna o te hakaputanga. Wini a te mana Māori matuhake. Anei o huanga. Anei o whainga. Anei o whanaunga o te taitokerau. E mihi, e mihi. Tēnā koe o tira, tēnā tātou katoa.
1: Tēnā koe o tira, tēnā koe o tira.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha. Ki te wāhi ngaro, mōna manaakitanga kua tau mai ki runga kia tātou. Ki tō tātou kaihanga tō tātou, matua nui te rangi, e mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kohinga atu, rātou kohinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua, ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira kei ngā mate o te wiki, ngā mate o te marama, ngā mate o te wā nei, e, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āputu hono, tā tai hono, ko rātau, te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi. E oki oki.

waira e tū. Ki te tuku atu he kranga whakatau manuhiri. Ki runga i te marae, mā waira ngā mihi whakatau e tukuna atu. Hei whakamana, hei manaaki anō i a rātou ka tae mai ki runga i te marae. Ki roto anō i te whare whakahuihui tāngata, kia mai, kia utonu, ki ngā tikanga tuku iho, a ngā mātua tūpuna, ki ngā uri whakatuku.